mandek wonten Plenging Datuloyo. Sawiyo dimangkah kori dono pertopo anicik marang toto tertiping kraton ing Ngadina.